0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umucyo umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishyikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko ata wundi cyangwa ata yindi Imana ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uridutahuze kandi mwemu wawe aritahuze n'uyu mwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na gatatu. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye, ari mu bantu ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati, muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kuko Uhoraho abakuje ino ubushobozi bwinshi. Nihaze hagire imitsima yambiwe murya uyu munsi muviriyeyo n'uwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugirindwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi. Nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati, bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu ni kibutso gishizwe hagati y'amaso yanyu kugira ngo ibyagezwe by'uhoraho byame mu kanwa kanyu kuko uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose kandi uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'abanyakanani nkuko yabarahiye mwe na basogukuruza kwa zokibaha muze musobanurire uhoraho ikitwa ubuzibura cyose n'icyuburiza cyo mu byo mutunze ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'uhoraho kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama naho nimutagomba kuyicungura muze muyivune izosi kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure kandi no mu bana banyu nihagira ubaza se mu gihe kizoza ati ibi nibiki aza mwishure atoraho yadukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja adukuje y'ubushobozi bwinshi igihe Farawo yari yanse kugondwa ngo ature kure uhoraho yishe icyitwa uburiza cyose cyo mu gihugu cya Egiputa imfura z'abantu nuburiza kibitunzwe icyubuzibura cyose cy'ikigabo tugitanga kukimazi kuhoraho ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura ibyo bize bibe nk'ikimenyetso gishizwe ku maboko yanyu kandi nk'ibishizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu kuko uhoraho yadukuje muri Egiputa ubushobozi bwinshi Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu Imana ntiyabacisha mu nzira icya mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe kuko Imana yivuganije ita abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa ariko ibajyana izingu zingu ibacishije mu nzira icya mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa kandi Mose ajanisha magufa ya Yosefu kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane bava Isukoti bashika basagaza Etamu aho bugaragwa butangurira uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo barongore mu nzira mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mu ijoro ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mu ijoro kuvayo ikigabane cya cumi na kane Farawo abonye kwa Abisirayeli bagiye acha agagwa Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere yipi Hahiroti hagati y'imigidori nikiyaga aharabana nibayari sefoni aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga farao ahava iyumvira kubisirayeli igihugu baciyemwo bahuvye ubugaragwa bubataye mu mbobane maze umutima wa farao ngira ndawukomantaze abakurikire nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri farao no ku ngabo ziwe zose kandi abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho Nuko Abisirayeli babigenza batyo. Maze umwami wa Egiputa baramubarira yuko abo bantu bacitse. Farawo n'abamenyekana biwe baragagwa ku bw'abo bantu. Barabazanya bati "Mbega twakoze iki kure kuri Abisirayeli ngo bagende?" Ntibabe bakidukorera azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi ajana n'ingabo ziwe ajana n'imikogote amajana atandatu y'indobanurwa n'indi mikogote yose yo muri Egiputa n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara nuko uhoraho akomantaza umutima wa farao umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli kandi abo Abisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije nuko abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya farao n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe baba hambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande yipi hariro Hahiroti aharabana ni bayari sefoni farao abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona abanyegiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho babaza Mose bati mbega ntamba zari muri Egiputa mukutuza na gupfira muri mu bugaragwa Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa Iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nuntureke dukorera abanyegiputa kuko iciza kwari uko dukorera abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa Mose yishura abantu ati nacyo mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho agakiza uhoraho agira gwabazanire uyu munsi. Kwa banyegiputa mubonyo uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngwabagwanire namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye. Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi, nanje raba ndakomanta z'imitima y'abanyegiputa nabo bahake babakurikire, maze mbone kwiyesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote iwe yose no kubagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere abayo agaruka inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hakubikiza igicu hacyura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose uko bajabutse ikiyaga gitukura. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagaburamo kubiri, ahindura ikiyaga humutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko mu gihugu cya Egiputa Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'abanyegiputa azikivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata ntiyaba agikwega neza. Maze abanyegiputa baravugana batenda duhunge tureke Abisirayeli kuko Uhoraho abatabara ari we atugwanya. Uhoraho abarira Mose ati, ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga amazi ateranire ku banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina. Maze abanyegiputa bagize ngo barahunga, uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli. Ntiharokoka n'umwe muri bo, ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ko mugayo. Dusenge Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro, umwugurire umutima, maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yacu, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Nibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragaheza gigwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: kuri
1: bakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nizere ko aho muherereye mukomeje gukurikirana isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri rero menyeshe ko mukanya gatoya rero muca mukurikira ikiganiro twige bibiliya aho rero kidufasha gutahura bibiliya na cyane cyane mu byigwa bya buri munsi rero ndabahe ikaze ubwo tugiye kongera kumva icigwa cy'uyu munsi mukomeze rero kugubwa neza no kunezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

ico gihe cy'ibyago bikomeye. Imana ntizokwemera ko abanyabyaha bica abanse kwemera ikimenyetso cy'igikoko bagenzi. Erega nubwo abanyakibi uyu munsi babona ko bafise ububasha bwose, nubwo abanyakibi babona kumenga baroranigwa muri ico gihe kigiye kuza, bazogira imigabo n'imigambi yo kwica ubwoko bw'Imana, ariko Imana ntizovyemera, ntizokwemera ko ikibi kiganza, ahubwo iciza kizoganza. Kandi abahisemo Kristo bazoba bazima, bazozitirigwa. Abahisemo Kristo bazonesha, kandi bazonesha ubutagisubira inyuma. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mu gitabo inyandiko za mbere ku rupapuro rw'2:84 dusoma ngo mu gihe cy'ibyago kizotangurira uguseruka kwa Kristo, abagororotsi bazozigamwa n'abamarayika bo mu ijuru, ntibazogira icyo baba. Bagenzi, mbega amajambo ahumuriza kubahitamwo kuba mukuri uyu munsi. Amajambo ahumuriza kubahitamwo kuba mukuri uyu munsi. Ariko kandi mu gitabo ibishingira intahishengero umuzingo n'uw'icyenda urupapuro rwa 17 hari ayandi majambo akomeye kugira ngo abantu bakomeze gutahura iby'ubu buhanuzi. Ayo nayo agira ngo ibigeragezo n'ububeshi buteye ubwoba birindiriye abantu b'Imana, ariko mu gihe cy'ibyago bikomeye intore z'Imana zizohagarara zishikamye. Satani n'abakozi biwe ntibazoshobora kubahonya, kuko abamarayika bafise inkomezi zitagira uko zivugwa bazohigura nabo. Bagenzi, abihisha muri Kristo bonyene nibo bazorindwa, bazoba bafise uburinzi butagira uko bungana. Ni nacyo gituma muri cya gisomwa kivuga iby'inzamba ya gatanu twavuze iby'amezi atanu abantu banse kumvira bazoboneramwo amabi. Kandi aya mezi nk'uko ubuhanuzi bubivuga hariya mu byahishuriye umutumwa Yohana igice cya 16:11. Eka mbere nuko twabisomye hariya mu byahishuriye umutumwa Yohana igice cy'9 twabonye yuko aya mezi azoba ari amezi atoroshe. Biraboneka ko ayo mezi ari amezi asanzwe tumenyereye atari ayo mu mvugo y'ubuhanuzi, kuko icyago cya gatanu kizotera abantu mu gihe bazoba bakirwaye ibisebe by'icyago cya mbere. Ni nacyo gituma tuvuze ko ari amezi asanzwe, nta kwihenda kuba kurimwo. Kandi iyi mvugo ngo umwami w'inzige, ni byiza ko abantu batahura yuko atawundi kubera ko uyu mwami yitwa Abadoni mu Giheburayi, akitwa Apolowuni mu Kigiriki. Uraja gusanga cyane afitanye isano na Satani ubwiwe. Hamwe n'ibi byose rero, Imana iripfuza yuko abantu bayo bakira. Imana iripfuza yuko atamuntu n'umwe arindira ibara ngo rimugwe ko. Imana iripfuza yuko abantu bayo bose barokokera icyarimwe. Ni nacyo gituma mu gusozera Yesu atera kamo wewe wankurikiranye ngubwibara itarashika buramuha ikaze. Yesu agira ati, ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjira iwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ayo majambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriye umutumwa Yohani igice cya 3:22-22. Bagenzi, Yesu ati, ehe mpagaze ku rugi, kandi Yesu wenyine ni washobora kugukingira ibara rigiye gushikira isi. Yesu wenyine ni washobora kubana nawe maze ugacika umuneshi. Ariko bigusaba kumuhitamo uyu munsi, bigusaba kumwegurira ubugingo bwawe uyu munsi. Ariko Yesu ariko aravuga ngo agomba kubana nawe kugira ngo akugire umuneshi. Mbega ni bangahe mu badukurikiranye bavuga bati turakwiye guhungira muri Yesu bigishoboka maze atugire abaneshi. Nicyaba ari cyo cyiyumviro cyawe,
ndagusaba aho uherereye nguce bugufi dusengere hamwe uragororoka mana yacu wewe uhishura amabanga hambaye nkane wewe uburira abantu bawe ibararitaragwa kugira ngo bashobore kurokoka ndakwinginze ku bwa mwemu yera abafashe ingingo bose yo kuguhungira ko ubakire nk'abana bawe uduharire ibigabitanyo byacu abantu ibyaha bagendeyemo mwami ubihanaguza amaraso yawe wavuye ku musaraba mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo amen mwari kumwe na pastor Rorarandri ntirampeba ufise icabaza cyangwa wipfuza kutwandikira yo twandikira ku nimero zikurikira 68 ubusa 82 199 abakoresha WhatsApp turi kuri 77 51 75

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Amajambo ahimbara Imana niyo akwiye kuva muri twe abayumva bakayigira ko kuko turi abatwara muco. Rero dushimire cyane abo baririmbyi kuri iyo ndirimbo nziza. Tubandanye rero nkuko turiko turavuga ku byerekeranye n'urubanza. Dusubire hariya mu gitabo cy'umusiguzi hariya ku gice cya gatatu. Neza na neza turaja gusoma hariya ku murongo. Ku murongo wa 17 havuga ngo navuze mu mutima n'Imana izocira imanza umugororotsi n'umunyakibi kuko kuriyo ariho hari gihe cikibaho cyose n'igikogwa cyose. Imana izocira urubanza umugororotsi ariko kandi irucire n'umunyakibi kubera ko ku Mana niho hari igihe cikibaho cyose n'igikogwa cyose. Urubanza rero si abantu bazoruca oya, ahubwo n'Imana izoruca kubera ko ariyo yashizeho ibintu byose, niyo yaremye ibintu byose, nico gituma ariyo izoca urubanza.

0: Tubandanya rero ni kiganira kabagukeza twakirana uyu ndi munyanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Mauro.
1: Mauro.
0: Bega turi ko turavugana nande ari he?
1: Turavugana na Julie.
0: Duma.
1: Wewe.
0: Na mahoro.
1: Nimore.
0: Nimore cyane gose. Aho namane. Mumeze neza nga. Eh, ni byiza cyane.
1: Turashimira Imana tuko twapimira igori. Saja.
0: Yee.
1: Eh,
0: ubu birumye kabisa ni sawa.
1: Kandi ndumbi namaga igihumbi byo twa kwanga mu bwabantu muri anajye.
0: Igihumbi.
1: Eh.
0: Ndumva ni sawa gose.
1: Eh, dewa ni bitya gafana ndo bize mu ntoke.
0: Ah, shaka gutembe neza rero.
1: Eh.
0: Karibu rero wifuze nabandi akabaguketse.
1: Mujyango wange butubona basigaye ajya muhira nyine kereke pali bani tubabona baye
0: eh ndababona baye Merine nabandi bose
1: eh amwe nama ma Ebenezera
0: cyane gose
1: eh amwe nama ndarizwe mba mucanguza hamwe ndarizwe ahenga muzimu
0: eh
1: eh amwe na rusumirangiro
0: eh
1: aboni fasira ngemera ni duma
0: eh
1: akaroli nga murugabane
0: na cyane cyane
1: eh nyota gawe samwe nyanga murugabane
0: eh
1: eh amwe nanuze inabizala nga murugeri nge sabira
0: eh
1: oni ke nataka ukeza ni du mahanyere murugabane
0: eh
1: amwe nanuze inabusho nga murukanya gusoka taka ukeza
0: mm
1: tubona ko idoma yenga menga murugabano komine ni muyinga inara muhumuga
0: mm
1: Nirambe nitambo y'Imana ndikonda yumviza cyane kwa radio ndayifise
0: sawa sawa ni byiza rero kuyifise mu kanyagati nyuma yako cyabumviriza akarimbo kawe
1: amatafari
0: na cyane cyane
1: Imani bonye migambi y'ibyo bigabo iriyobera nyindi
0: urayimaze tuje tuyireka
1: oya
0: sawa reka ndagushimire Duma
1: Kumadi Julie nawe muri kumwe ngazi ndi amuringa bwizimba kuri wenyere ni kwarundi murewa muri kumwe.
0: Basha jewe ni jewe jenye ne kabisa.
1: Komera.
0: Sawa sawa. Tumushimira cyane gose Duma rashoboye kuba atwakura hari ya murugabano agira ibihe byiza nawe. Turacyabandanya n'ikiganiro twakirana uyo ndi munywanya. Allo.
2: Allo.
0: Mahoro.
2: Mahoro mahoro Sadoki Sadoki ni uhuru mu mabanda.
0: Eh mu mabanda ni sawa gasadu.
2: Eh mwabanda turagumye kabisa turashimira Imana yari nyinshi n'icyuru.
0: Ni byiza cyane gose aho ntimuba muhushije ni byiza.
2: Eh
0: ndagwaye ikaze nawe wifurize akayabagukeza ba.
2: Ndi mfurize akayabagukeza Elia Nyandwi mu Kizingwe.
0: Eh.
2: Mfurize akayabagukeza wo bita abo Felix nganye ne mu mabanda.
0: Mhm.
2: Mfurize akayabagukeza wo bita Oshikara nganye mu mabanda.
0: Eh.
2: Uriza kayabako keza Pascal Jona ubintara mvuka butumwa ya mwaro n'umujyango wiwe
0: eh
2: Uriza kayabako keza umukuru w'ishyengo n'ishike
0: Mhm
2: Uriza kayabako keza w'ishyengero Sherukeri Nyandwi
0: Mhm
2: Uriza kayabako keza wo bita Elias umukuru w'ishure gifabato
0: Mhm
2: Uriza kayabako keza umukuru w'ishure Wishure gisa mato akera ubita domitira ngaha nyine mu mabanda
0: Mhm
2: Nifuriza kayabagukeza
3: Yiboberanya
2: Ivariste umubitsi bisengero ahanyene ku munduru asanzwe ara ku mabanda
0: Mhm
2: Nifuriza kayabagukeza ikanabizera bose
0: Mhm
2: Je ndifuriza nakaba ku ubita berekimasi mu kibitoki
0: Yego
2: Akayabagukeza.
0: Ndagukimire cyane gose Sadok. Urazi ko badaherera mu mubindi.
2: Eh, nibo herera mu mubindi.
0: Ngaho mu mabanda rero ndakwifuriza ibihe byiza.
2: Ewa, eko natwe turamwifuriza n'ikishyaka ku Imana.
0: Amen, amen.
2: Amen.
0: Sawa, sawa. Iminota rero 23 niyimaze kurenga ku gihe cy'isaha 6 muteracabandanya n'ikiganiro akabagukeza mu twakora kuri 62 ubusa 666 ni kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri
3: Wewe Nsabimana.
0: Sabwe. Hagataho rero tubandanya n'ikiganiro cyacu undi munywanya. Hello.
1: Mahoro mugenye.
0: Mahoro cyane gose.
1: Wameho mvugana na Juri.
0: Oho. Numugozi. Aranzize gatonye.
1: Nta kumana ko
0: tindi. Inyabubuye mwiriwe neza ganikode. Ni byiza cyane ndagwaye ikaze mukaye bagukita.
1: Amareka mbone n'umujambo wawe se mujya kaya ukore.
0: Ndagushimiye.
1: Amareka mbone n'umujambo wawe urone nawe cyo kwatemba
0: neye.
1: Amareka mbone cyare ko ishimye no kirangira na gatatu nabo ni kwa kinayi bizwe na student rangira tujya kaya ukore.
0: Ehe.
1: Ama ni cyaka kumubwira ngo yani mu gusari yo kuri kimwe kibya atana ukore. Mbaramba mbone wiri nawe na moyo mbona porine na mudanga za kwisebe atigakawa ku.
0: Mhm.
1: Amareka mbone nikera n'umujyango wa mukigororera atigakawa ku.
0: Mhm.
1: Atese uri kambukirwa mero kina mukigororera atigakawa ku. Mhm. Atese uri kambukirwa mero kina mukigororera atigakawa ku. Mhm. Atese uri kambukirwa mero kina mukigororera atigakawa ku. Mhm. Atese uri kambukirwa mero kina mukigororera atigakawa ku.
0: Mhm.
1: Amareka mbone abantu bose babironye kumarikitura bagira akawa ku n'abironye mu bitaro bikunda ko bafungo bagira akawa ku. Mhm. Mwelo sangi kama na mwenye kama kuruwewewe Bajira kwa kete mnipambo ya hao
0: Kibanza chavo senda kushimi
1: Mwanti mwana mwanuwa salone kumukundwa nyawe Bajira kwa kete mnipambo ya hao
0: Ndagushimi lechane niko demu shigare kugirumusi mwiti

0: na mama ibuki na nyana
1: eh
0: na musaza ande mu kibitoki
1: eh
0: na basaza ande bari ibuki na nyana
1: eh
0: na na demayi ari kumutenga
1: eh
0: na mama wa dere Uganda
1: eh
0: na basi bande murakoze
1: mama bane ndagushimire nabo muri kumwe bose ati akayabagukiza
0: Eko akoza nawe akayabagu
1: murakoze rakoze
0: eh na mikera mu kikororo akayabagukeza ni mama bane sayo ayira kuri akayabagu
1: sawa sawa ndibaza ari karakumva
0: Kikukwiri
1: Eh ni byiza cyane urakoze Mu minota itarenga 18 gusa tuzoba turanga iki kiganiro cyacu Undi munywanye ku murongo alo
2: Alo
1: Mahoro
2: Mahoro
1: Turavugana nande ari he
2: Mane yakitariye pe murushara
1: Sawa sawa rawe kaze riyeve mu kiganiro nawe
2: Yego abantu bambere numwe bwenye na mumpaye murongo nimba mwamaze kironka batembe neza
1: Urakoze cyane riyeve
2: Amara kamba mu jango anje wose turi ko turabisangira batembe neza
1: Eh muri kuri ivyo
2: Yego
1: Ibatembe neza mwese
2: Ah murakoze amara kamba na nyandwe ya miyeri n'umujyango weti akabagukeza
1: Eh
2: Ambona masabo ati akabagukeza n'umujyango wiye
1: Eh
2: Ambona miburo Jean Paul n'umujyango weti akabagukeza
1: Eh
2: Ambona mandara mu ndengana n'aciza mu ndengana akabagukeza
1: Eh
2: Imana mangweri ngai bubengana ni abo za sharire no kandi yabo ati akabagukeza
1: Mm
2: Ambona riyeva kwibumba na serevo sibumba ati akabagukeza
1: Mm
2: Nuko
1: rero kubari ngamwe jabe mwese abagize quartier jabe abari ngaho onye mu bwiza abari ngaho onye mu buyenzi okay akabagukeza kuri mwese abari ngaho kuri kotebu umeze neza abari mu Kamenge mu Kinama abari mu Kibitoki buterere yabagukeza kuri mwese Allo
3: Mahoro neza jiriye
1: Mahoro mitera
3: Wiriwe neza kuri ndagakiza amugenzi
1: Asha kuri adyaga kiza ni sawa nawe urabyu
3: Sha jende bavuri kuri abikora ne kuri ngora
1: Sawa sawa
3: Amungu se ndaviro ngalba sha mwe ngwanda bana konza kubiro
1: Ah usanga mugakana nasi ko wamaze ku
3: eh Asha kana asi nakafungwe uko mbwe ukabagara mwene wacu
1: Oya nibyo nibyo nibyiza cyane gose
3: Ahubwo ni kuraba nawe umunsi umunzi ukagusimba ne Burema nazi ko nawe ukaba akanyote
1: Asha urakoze cyane
3: Ngo akabukeza rero umujyango wawo wose avukagira ati batende neza.
1: Cyo kimwe nawe.
3: Sawa heto cyo kanje ti yanje amari kanje kan. Ntanga musa ngitiko rero umujyango wa takabukeza. Ama Vanessa ibo hayira ati mitere yakumvise nawe gutende neza. Abembele Pascal ku ibumba Pascal mu kiri toki sere usukuma na sere usukuma mitere akabukeza. Iza mu ndengane edize irangira seni asukungara akabukeza. Matias kama gifunze jafeti ma tonge sina mutagabiza asaka gukeza. Iko demu nyabuye naise mushye ko kagukeza.
1: Yego.
3: Bira ke gahomana jampuri gahomana jampuri ko muganza na jampuri mugabe kagukeza. Ika mu ndenga ne timitana akwibagiwe.
1: Yego.
3: Ika mbole mama yebenezira kadagiza na intelligence indira timitana abibagiwe. Awanu wose karumiza ndaga kiza bari kumeza kamukiza sa mwakoze mukunda.
1: Sawa sawa bihe byiza mitera.
3: Sawa sawa byatwese cyiki yanje.
1: Mushigare guheza kigwa ngaho mu kigororero.
3: Yambara amashiki yanje kariri mboni gushenga ndi bazabasha kari ku ntonde.
1: Mukanya ragakurikirana.
3: Heza gikwa cyiki yanje heza gikwa.
1: Sawa sawa. Mu minota itarenga 14 kinyuma tuzoba dojeje ikiganiro cyacu. Shikare gushimira batwakura bari mu kinama hari ya anyu. Okay, mumeze neza. Ah ni byiza cyane gose bari mu kajaga mu gatumba. Tubashimira cyane gose bari bubanza hari ya anye mu gihungwe abari Hari ya anye mu kagwema. umeze neza nyamitanga kundapfa iyo byiza bari mu Uganda cibitoke mwese mwese imabaye hariya anye okay abagize missioni zose ko ziri missioni ya Bujumbura ya Uganda missioni ya mabaye missioni ya Gitega na Ngozi mwese mwese akayabagukeza ko bari kumwe natwe kunsamiriza gakiza ado
4: mahoro arabona ari nibagiye tuma ba mane Emmanuel
1: ukoresha umwanya Emmanuel
4: ikambore pastor Eram dai mogwi ikichembo na Boaz imuramba ikichembo na Roize ngawe mu marambya ikungara ikichembo na Jeff Gide sabo kwigura Eric ngaho dai bagiye gato mbole ikichembo na Yeze ngaho ku muganza. Mhm. Bore gicembo na bene bacu bacetsa ngaho nyene mu rusharo. Mhm. Yeze ati urabara ba mutsa baciza. Mhm. Ati ni Emmanuel ngaho mu gisoko. Mhm. Dawa samuheza gigwe.
1: Nagushimiye cyane Emmanuel.
4: Dawa.

0: Alo.
1: Ni
0: yaganande.
1: Evariste Mushego.
0: Evariste amakuru ngaho ku Mushego.
1: Nuko itrashima imana.
0: Imana ishimwe cyane. Turimiganiro cy'intasho Evariste.
1: Yeah.
0: Ah, Evariste rero nibikunze yuko agiritashikirije. Bishoboka ko akariro kamugiriye nabi canke utwinite twatumuheranye byose birashoboka ariko twashafise umwanya twashobora kusubira kumurindira agasubira gakoresha amahigo yiwe. Allo.
1: Allo.
0: Tiyaga nande?
1: Niriye cyo kwibumba muvugana.
0: Ariyeve kwibumba namahoro.
1: Amara meshashimwe.
0: Turi mu kiganiro cy'intasho.
1: Cyane wa mbere umufasha wanje ni umwana w'ubukwe w'agiriro giye.
0: Na cyane cyane.
1: Urabona batewe bandi ndimo ngakwibumba agiriro giye. Mabuko n'agakaruka barenga ngoma ya mugira agiriro giye.
0: Yego.
1: Bene proto munyambe ndagiriro giye. Bene munyonga ngahi rubanda agiriro giye cyafite mato n'iriro giye ndako kunda agiriro giye.
0: Yego.
1: Ambone siyo nari ngaho munyamicanga na niyo nkura regisa ngaho munyamicanga. Nakoresha ngaho munyamicanga kwa agiriro giye. Bone kisha ngahi nyarura agiriro giye. Ikita bafite nyarura agiriro giye. Ambone muize mu mpenda na simoni muri samadwa agiriro giye. Ambone abantu bose bafite na kire Ndangira byo aporisi n'abasirikare bari kubumbira ajya gakitara n'ijoro cy'ukuba kose.
0: Murakoze cyane.

0: Allô?
1: Oui, ça chime.
0: Amen, amen, tu as gagné. Nsaguye amakuru yawe.
1: Ni sawa ama.
0: Yego.
1: Ndatahije papa muto semurona ni mchidawe iluwanda.
0: Yego.
1: Ndatahije miyoma dagisoni alimuru mwaboro. Ndatahije nani hizi alimuru mwaboro. Mwaboro araho. Tengla mwuri batipanti.
0: Yego.
1: Ndatahije nabusombo ye muri buboro hama imani ya yasakire muri ricoro
0: urakoze nawe no kubahiriza umwanya
1: ama namwe imani bahese
0: nakoze

0: Allô?
1: Allô, Godefroy?
0: Allô, tu yaga nande?
1: Padiri kwisetri.
0: Padiri we amahoro neza?
1: Ndashimira Imana.
0: Mbega kubatazi padiri akazina kawe nyezina ninde?
1: Imana Patrice.
0: Patrice amakuru yawe?
1: Ni sawa.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Reka mbone we wifuza.
0: Urakoze cyane.
1: Mbone abantu bose. Ya padiri buga.
0: Allo?
1: Karimbu sati. Abantu basanze patiri ba diputi kiza murakoze.
0: Urakoze cyane ubwire umugisha. Allo?
2: Allo?
0: Ego tiyaga nande?
2: Ndindayishimiye Elizabeth w'umusenyi mu ntara mvugabutumwa ya musenyi. Ego nashaka nifuriza ibyo wagize amahirwe mu mpaye umurongo.
0: Urakoze cyane.
2: Ego amake nifuriza ibyo wagize umuryango wanjye wose. Mama Simiyoni mu ikomere n'umuryango w'uwa Kigero Gita.
0: Ego me.
2: Alikade umukuru w'ishengero n'umuryango w'uwa Kigero Gita. Pasika ari kumuyanga n'umuryango wa Kigero Gita. Na Brianna n'umuryango wa Kigero Gita na Shabani n'umuryango wa Kigero Gita. Ego hanyuma n'ishengero rwose rya Nyabiwe ndagifuriza Gita murakoze.
0: Urakoze nawe tukwifurije umugisha.
2: Ego muragize neza Imana ibaheza Gita.
0: Sawa sawa sawa.
2: Sawa.
3: Yeah.

0: Zari nasho. Zari nasho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha. Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwiti mane ni asukira sazi jama tista ku rufacho na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Kufasha wazye subakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihu.
6: Ibagiwe na magabo n'umukamaze Frina n'abana biwe.
7: Sembo ni fasha wanje ni wande mara hai sembo na ananiasi kisasa
8: bo acha nende arasara sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa

0: mbona wicurikiriye nibiki
1: ikasa aho bana mugabo wanje ararantoteka arankobita umubiri wose sinikoma
0: yo none ngaguhora ikiga mugenzi
1: sibinusha amwana ngo nuko nguma nzara abakobwa
0: cyari ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri turabasezeye naho ubutaha.